ba da ni da ba ba ga ba da ba ba ga ni da ni ga ba ba da ba ba ga ba ga ni ga ba ba da ba da ni da ba ba ga ba da ba ba ga ni da ba ba da ba ba ga ba ga ni ga ba ba da ba da ba da ni da ni da ni ni da ni da.